0: Ko ki pol kala mako ni mutali ta project ko e aya ku tawa nga mahenbe ki ai o ku e ko positive say talk show pe ko tu ha o say amana klele ko ya ni fo ki ko ta mo ki pol kala ma ha ni ke ta ufa no ki hinga haile o ta ufa na to tupu pe ko e tota ha ufa ho ha tu ko mary mary pe ko fie fie ke tal talele ki mo tolu ko to ape ku fa no mai e ha ni ke ma ki pol kala ma nga maheni ko ya ko positive say ko ki pro kalama foke aho ni fakate fito ya e World Mental Health Day. Aya na famanato e aho koe ni e aho hongo fulo e mahi nani. Aya koe falai te wiki kuhosi. Pea ko wiheni ke mautala tala no atu ke ngahi nau nau o e tuunga mo uile lei faka ata mai pe koe mental health. Ko aho ni foke ko fie fia ke utali tali le lei. Aya ko kau nanga faka ofa koe ni ognaloto lahi ke na kau mai ke pro kalama ai positive say talk show pe te tu kat pe ke na wa ke na fra fe lo ke at ki na wa malo
1: pito mary mary pe a fie fie lahi ko hi ko e fra fe ko e ke kau ki he pro kala maleti o ko e ho atani ko hingo ko fuatino pe a o ko lava mai be me talita project ko tokoni ki he ki ngawe ko e ho atani pe hangi pe ko glave ane nai fe fe ala he au pito ko hi ko fainga maali e ke kau ihe tala tala noa ko ia ihe hoatani ke fafofo ngai a e tautupu ko ia pe meho ma kele kawa. Malo pito.
2: Malo pito mo fainga maali e ko kuhi ngoa ko lita ko fe fe ape ke kau he polkalama. I'm just one of the communities ke ha o kau hi he ki polkalama hoatani.
0: Malo au pito Lita Motin. Pe kou tali tali lelei ki mua a honi iho mo fie kau mai muau ke tala tala noa fe kau aki mo ki tō piki koe ni. Kātaki pe te molawa ki whakatala noa mai pe koe hā e mahino ki aki mo ua pe koe hā homo mahino ki he uhinga ai tuunga mo i lelei whakata mai pe koe mental health. Malo au pito.
2: Malo au pito Mary Mary koe e fe hu iko na kuke o mi pe ko hai winga kia ki maua ai mental health. Tu pe ke uka mata atu ai tala tala noa ko ia. Kia te awa mai uhinga ko ia ai mental health. Oku ko e pe ko e mo ilelei ko ia whaka ata mai. Oku uhinga ia ki he ki ha palpalema oku hoko ki he te whaka kaukau. Pe ko e te ongo hange pe ko ia ko e ko e uhinga ko ia oi topiki ko ia oi ahoni ko e ko e mental health pe ko e palpa pe ko e mauilelei whaka ata mai o kui ai ai emotional well-being o kui ai ai physiological pe aku o ku o mai ai ai anga e te whaka kau kau pa moi anga e te ongo kau kai ki te lava ki ta ia o sio ki ai pe ala ki ai ko mea pe koko i he te whaka kau kau mahal ko ia pe.
1: Tālia tupe e lita e whehu i e Mary Mary ka koe tānaki a tupe ki ai. I believe the term defines itself, koe mental health, pe koe tuunga whākau kau. Aia koe mental health, o ku koe tawhaak pe taha te tau toi whākau kau, kia ai koe tuunga moilelei wha mentality. Tonga nais koe e mentality, pe koe mentality whakakau kau koe a oe tangata. Aia koe ngahi palopalema, whakaongo, ke nehangai o wesiai e te whakakaukau. Oki ai ani ihi o kuesia whakataimi, pe oki ai ani ihi o kuesia ko inga koe tupunga pe me iha palopalema. Koe koutui koe sum up pia a no whakauhinga ai ai mental health. Koe whaingatafo kia ki tau tolu e Mary Mary kouhi koe mental health o ku tau whakauhinga e tau tolu i he tau lea whātonga i he ngahi uhinga kehe kehe. Pea ku kai ke lawa pe koe tiksinari ai pālangi u ku uhinga pe ta. Ka ko ki tau tolu tiksinari koe a tonga o ku lahi pe ai ngai whakauhinga koe ki he mental health. Pea hange pe koe a koe tau tala noa lita ane nai toi tāna ke atpe ki ai pe amo e ki whamatala koe nau whai. Koe mental health ia o kau ia fo i lea o ku whaingata ai ke tau keli loloto ke tau ilo no ngahi ulunganga ko ia o whilea ka ku koe konga penia o e whamatala e niko o ku malave lave atu ai Mary Mary.
0: malo pito tina tina molita e he ngai fa matala ko yafe aki mo mental health a ko tui pe ko oku osi mahino ngo fua ai foi topic ya ko ni ki he tokolahi ka ko mau hene matole aho ni ke mau te tala tala noa tupe yang hai a ngai nau nau e mental health mo ngai information bete mau lava o whakatala noa tu te riana ato e mahino, mahino ange ai mental health mohono ngahi palpale ma kia ki moutolu koe oku mouwhanongo mai i he ahoni. Koe ki whehu i penia ke tau tātā noa ki ai e Rita Motino. Koe hā nai hangahi pole oku mo pehe oku whianga hangai pewhe paki mo tau tupu. Ko e hui pe ko e tuunga mo i lele i whakaata mai pe ko e mental health. Maloa pito.
1: Maloa pito e Mary Mary e whehui. Hangi pe ko e ko whehui ko hae ngahi pole. Kia te au pe mo e ko whakaukau o ku lahi au pito e ngahi pole ia. Pe a ku kai ke lava ia whakalau e ngahi pole ko ia. Ka ko e konga pe nia ngahi pole o ku to o mai ke whai ke tala tala noa i he hoa tāni. Aia koe pole taha o whihanga hangai pia moe tau tupu o whawhi lawe i pia moe kaweinga koe ngoe mental health pe koe moe lelei whakaata mai o kukau ki ai ae peer pressure. Pe koe no whamatala whatonga koe ngahi whawhi atungia koe me o to ngahi kau ngā mea. Koe tui koe tau pehe pe peer pressure o si mahino pe koe hange ko hangahi whawhi pāki pe ko hahangahi mea o ku whakahoko i loto whakakau ngā mea o ku malawa peke wesia lelei kita pe malawa peke iai hono ngahi wesia kovi kia kita whawhi tui tui whatata aki pe tau whatata pe ka pau ko haki ki kau kulupu ako o ku nau whatata haki haki i whakawhale tolo o hatoko taha o whakahoko ai ha ngahi ai assignment i peko e ngahi homeweka whakaako. Pea lolotonga peko ia e ako o ku whakotuuha ke he toko taha ke tuko e ako kanau ki i lue lue ki kolo o whakasiosio ki he ngahi whale kai koe peko e ngahi whale askilimi koe kolo. Hiket pe me whale kai ki he whale askilimi ta whaaki pe whale askilimi koe night kalapu. Maka tuunga e tō kotoa pē, tōenga e whai toko whā, pēko toko nima koe o ku nau whakatahataha ki api koe, taha ki whai ai ako, te nau tō kotoa pē i whakakaukau ai toko taha. Aia te pehe lewa koe Westia Kovia o e ngahi kau ngā mea. O kia i pēpea mono ngahi tawhaaki Westia Lelei, o hangi e kohono whotu whakakaukau ake e ha toko taha. Ke osipe e nau ako, pea nau mohelewa mālolo, ke nau whanonga ki lo tuhelo tenghengi. Aia koe ngahi tawhaaki a koe o kwesia lelei ai, iha ki kulupu peko te ngahi kau ngā mea. Koe toi tāna ket peke ai koe pole taha, koe ngahi whakalakalaka koe ai ahoni, peko e teknolosia. Ahonia, koe tui e ane afi, na e kaipeke tau sio tau tolu ki ha telefoni e tau kei tau whaa peko tau nima. Koe ahonia, koe ngahi mea u whakanaana aki ai whangi longa i whanau he taim nau tangi ai. Ko kai ki toi whakanaana aki ai foi lole, whanaana aki ai telefoni. Ai ngahi si o whaiva koe he telefoni, koe whangaki i katuni. Koe taimi lewa koe whaao ai koe a telefoni pia mehe ki i pepe tau tolu peko tau whaa koe ia. Koe ne tangi pe, ka lewa whakafoke ange telefoni ki ai. Koe ngā ue ia pe koe mālohia o teknolosia i he ahoni. Tāna kat peki ai pe mui ngahi whakalakalaka. Ahoni ia o ku wako e taha katoa. Pea koe maumatai tohi ia o ku fispa i pe ia maumatai tohi. Koe tu unga lewa pe mui ngahi whakalakalaka koe ia i kai ke toi ongo le o ia mātua. Wesia lewa e whānau. Ia e ki keimi he ahoni o ku kai ke pehe ku kovi e ki keimi koe ka koe PUBG. Koe tau whangatonga ane koe api uke ke toi lava hanga aue ia. Koe whai PUBG a tātā pe ospe PUBG inu kava foki mai PUBG ke ke toi ongo le oi matua e. Koi hau ya koi ai whakalaka laka he taimini. Whaka ausi pe ki ai e Mary Mary pe akataki pe take up most of the time ke alita. Koi si I koi ya access, si I koi ya access ki ngahi whamatala e, ki ngahi taupehe pe koi kawat ki a whahinga ako, ki toi lava toi whakalolota ngai ilo ki he mental health. Whatata ki pe ku tahe maungahi polo se ki uku oku whalele ai ai family life education, pe koi FLE session ki he to utupu oku ikai ke nau toi ako. Tala noa ile vai ai ngahi mea whekau aki moi mental health, oku kaulele ke aki nau tolu ke nau ilo ngahi whamatala ko ia. Koi taim koe te nau whepake ai pe moa ngahi whainga taa, oku nau os ilo pe ai ngahi solova anga ngahi palopalema ko ia, pe a nau whaiha ngahi ngā aue e wesia lele iai e nau mo ui, pe liliwa e nau mo ui oku I kai koe nofo pe I he ki I whaapo uli pe koe ki si akale pe o nau tolu ka malawa ke nau explore ai ngahi different solution ki ngahi palopalema koe nau whepaki pe amoe nau whepaki mo ia in relation ki he mental health. Koutui koe ngahi pole pe iau kua whakaukau ki he taimini, kau oangi moe whainga maalie ki a Mary Mary, pea toki me iai lewa ki alita. Malo apito Mary.
0: Malo apito Tino for that beautiful insight. Koe hanga whatala noa ki aia Tino, lahi apito ngahi mea ia o tau whepaki moia on a daily, pe kutau whepaki wha aho moia. Ka kwa kia tau hanga tatolo I loi, koe tahane ngahi pole koe ni koe ai mental health. Hangoe wha tano a tino ki e peer pressure, ki nau tolo ko te keke o koe ke mahino ai peer pressure. Koe taimia koe o kwha malohi ai ki taha te kau ngā whanunga, ki te whaiha ngahi whiri o koe ke te loto ki ai. Pea koe taha pe ia ai ngahi mea o kune o ku contribute pe o ku kau pe ia ia ki he wesia koe ni koe ai tunga mui lelei whakata mai pe koe mental health. Ka e lola ki whata noa, ka upasa nge mua kalita, puka hahane te ngahi tala noa na ke ngahi pole, o ku whianga hangai moia e tau tupu, pe ko ia pe ku whianga hangai moia, puka haha ngahi pole, o ku whepaki moia, ko e huipe, ko e tunga mwile le whakata mai pe ko e mental health. Malo opito Rita.
2: Malo opito Mary Mary, ma whainga malie pe ke u tāna ke atu peki he ngahi pole ko e ku ka mata mai aki e tino ane nai. Ka ki whai pole pe ni e taha ke tāna ke atu ki ai. Ko e, maybe I'll say it in English, ko e lack of support and tools ki he youth tau pepe ko e oku whaka oku makatu unga e tau tala noa ki he mental health a youths. Ko e lack of support ko e oku neha oku kohoko ko e pole ko e ki he ke tu unga whaka I lelei whaka ata mai ko e ai youth. Oku nehanga e ia o youth ai unhealthy coping hange ko e o ke maukawa malohi, ko e inukawa, pe ko e o tila aisi, tila maliwana. Those are risky behavior o ku keke, o ku nehanga o polei ai youth nowadays, ke nau, ke whakasi, ke taupehepe, ke o ku si I ai ahono pōpou ai he e toenga ai mātu a kai uma ai ai whanua pe koe kakai oi kolo. Ai nau whehangahangai mo ngahi pole koe ia I he mental health. Koe taimi o kouk nau, pe taimi kouk nau hoku hoko ai koe ai ngahi palopale ma whaka atamai lelei, ngā ki he atamai. Oku kailewa ki nau lamana tō tala noa mai ke ilo pe koe hame o kouko. Ka oku hāmai ai he nau ngahi whaka fōtunga. Oku hāmai ai he nau ngahi o whatongia pe koe nau ngahi mea on kato pe oku they show us oku ai mea oku hoko ke nau whakakaukau ka oku ikai ke taulata tolo ilo pe koe hame nai hoko ka koe anga pe e ki tāna ke atu ki he ke ngahi pole koe e nai tala noa ke atino ki muange koe teknolosia koe peer pressure iyo oku hoko I peer pressure whakafo mai he teknolosia Pea hoko lewa teknolojia ke ni fai ngai fetu taki koi ni o hoko ai a lack of support. Pea moha mea ke, ke hoko ai a mental health issue ke he toe ngai youth. Mahalo ko ia peki tāna ke atu ki he whehu i koi ni.
1: Koutoi ko e tāna ke peki a lita ko, mahalo ko example le lei pe lita hange ko vatala noa. Ko e taimu whakamamahi e iha taha. E hao pe ki tāhine pe ko ki tamasi i o ta utu pe hange pe sio sio noa pe. O ku kai ki te lava ki taia sio atu. Ko e hae ngahi ngahau ko ku whana mai hono tua. Ke tau lava ke tau whaiha tokoni. Ka ko e wesia lahi a ko e o mental health tupu ko e ata mai. Ko e tau pehepe ko e fwi mafu ku mo uia e sino tangata. Ka ko e ata mai ko ia ku ne whai e ngahi ngā ue ko e sino tangata.
0: Malo au pitoli tamotino ke ngahi whamatala ko ia e la vai ke toi o mai ha ngahi mahi no peko ngahi ilo fo o ke a kimautolu ko niko o te kaiko ke mahi no ka kimautolu a ngahi nau nau ko ia a mental health. Hango e whakatanoa ke alita lahi pe ngahi ngahi pole ia kwhia tau whia ngaha ngai moia i he ngahi aho ka ku keke tau hanga tau tolia o o mark pe te tauhanga o pe he, koe mental health, koe tahaia, ai ngahi stepu koe ni koe ki mental health. Tau pepe tau tolo koe fwoi mea no molo pe ia ia pa koe mea piuk pau ki hoko. And I think it's really important for ki he ke kai ngato ngata, kao maa afo ke tau tupu, ke nau i loi, ai ngahi pole te nau whepaki mo ia whaka aho. Ke nau ilo pe koe ngahi nau nau eni pe koe ngahi stepu eni ki he mental health. Ka ki maulolo ai tala noa, ka ukoleng mo ke DJ ke tata ima tau vui fasi, ke tau a ai ai ka toki hoko hoko a te tau polo kalama. Malo apito DJ.

0: happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Malo abito mo lava mai ki he tau polo kalama and welcome back. Koe ka kin mo tolo koe na ikai ke mo tune in mai piko mo tok to mui mai eni. Oko I heni fok mo yongo kaunanga koe ni koe mau tala tala noa ki e ka venga koe aho ni koe mental health. Pea koe hoko atene mau ki polo kalama. Te mau tala tala noa ai mo Rita, mo Tino. Pe koe hānai hangahi whawe a tungia I he taimi o tau tala noa I ke mental health. Pe koe hā ai ngahi mea o kune whangawhainga tai e tau tala noa whikau aki mo mental health. Malo apito tino.
2: Malo apito e Mary Mary e mau whainga maali. Ko tui koe... Koe taha e ngahi mea kune hanga o whawhia tungia I e taimu tau tala noa I ki he ngahi palopalema o hangi ko ia koe ngahi mea whilawei pia moi mental health koe anga ko ia tau nofo pe koe tau societal structure or we can say our culture o si mahino pe ia ko ilo he ngahi ahoni uku lahi au pito hono Hono tuku a ki I koe tau ngahi urunganga whafonua kune hanga whawhainga ta ia I e tau tala noa koe ki ngahi palopalema. O hangi koe koe ngahi palopalema kwa tupu he mentally. Ka kia te au oku iaipe ai tafa aki oku aongai e tau ngahi urunganga whafonua. Koe tau ngahi urunganga whafonua o kiai ai fa I ka vei koula o kawai ai whakapapa. Koe tui koe whakapapa, koe mea ke I talai ki tau tolu, koe tonga ki tau tolu, koe tau ngahi ulunganga koe ia. I he tawha aki lewa e taha, o tau pehe koe, o kune hanga o whakawhainga tā ia I e tau hanga koe ia e tau ataina e tau talanoa ki ngahi ka veinga pehe ni. Kono I ngā pe koe sio ki he angai nofo. Ngahi ahoni I he ane afi, na e whaingata au pito ki tala noa e ngahi kawenga koe ni I he taimi o ku tau nofo wha familia I kuhi koe si obe ki he angai nofo. Nofo I tō whewhi ne mihe, pia nofo I tonga ane mihe. Ka ki he ahoni I he lahi koe ngahi palopale ma koe au hoko, pia o ku malawa pe ke tau tala noa, fofolai whalaka e tala noa, ka o kiai pe e ngahi lea o ku tau lava o ngawe aki. Ahange pe ko ia koe heliaki ko ia kaupuna ke I he nau whautaanga. O kiai pe pe mga hilea o ku tau malawa ke tau ngawe aki. Ke tau tala noa ia e ngahi palopalema ko ia whihanga ngai pe mwe tau tupu e ahoni. Tau te fito ke ngahi palopalema o tupu pe me he mental health. Ko pehe ko ia ku koe uhinga ko ia pehe koe koe taha o kau ai societal structure I he ngahi whawhia tungia ki he tala noa koe ka venga koe ni. Ko uhi koe anga koe tau nofo I he tau ngahi kolo. Ta tau pe bea moe nofo I api. Koe lea pe ai tamai. Pe koe lea e whae o whakangongo lewa whanau. Ta tau tof pe bea moe nofo koe I he ngahi tuku I kolo. O kiai pe ai kau taki I he kolo koe kau ofisa kolo. Koe kau pole whakavahe. O kiai pe moe kau mamahi I whonua. Koe kau tangata eki, pe koe kau whine eki koia nā nau ngā we e kolo. Ka pau te tau hū atu koe kau tau tupu, pe tau lia te tau whakakau kau ki loto. Koe tau whiinga, koe hahangahi whounga ke tau lawai o solova ke ngahi palopalema koia tau whihanga ngai moia ihe aho ni. E pehe e tau kau mamahi whonua pe koe kau taki koia tau kolo. Whi maupe ke tau taitai mpe o whakaongong, koe ngā tau ke isi ipe. Tau ke iako laka pehi ngā oe. ko tui ko ngai faka kau kau ko ia o hoko ia ko ngai fa fa tungia o hoko ko hanga he mea ke ne faka loto si i ia ki tau tolu e taimi ku tau tala noa ki ngai ka venga peheni a fatata ki o ka pau o ku tau alea tau tupu ke tau alu ki he whakataha whakakolo pea tau tala noa ai ki he ola koviko ia o whakamamahi i api. Pe koe ha ai ngahi, koe ha ngai solova anga ki he whakamamahi i api. Koe tau alu koe ki he tau ulunganga whafunua o ku ikai koe whakamamahi i api. Koe kinisi ia pe koe tau tea ia pe koe ako naki ai api. Koe taimi lewa ia o ku whihanga hangai ai o tukua ki i he tokolahi o ku hanga i he tau ngai ulunganga whafunua o wesia pe ku nehanga whawhia tungi ai, ai tau ataina ko e tau tala noa ke ngai kawinga. Ka ku iai pe ngahi fōunga o tau ala ngāwe aki, pe malawa ke tau ngāwe aki, ke whai aki e tala noa. Ko e, ko tui ke, o kui kai ko hataha whika au, ka nau whika pehe ke iako, pe neongo nei whaka au vai whika, ka nei ai ai, ai, ai lea, ai whai ako whika e taha i he mau ke iako. Ko e, foi palopalema ko toa pe, o kia i pehono equation ke whai a kai solova e palopalema ko ia. Ko tui ta tau pe, pe a moe ngahi whawhi a tungia ko ni. Ko palopalema ko toa pe, o kulawa pe hono tala noai, ke kumiha ngahi fōunga ke solova ke palopalema. Ka ku, ko tui ko ki tala tala noa pe ia, ka o oange moe whainga maalie ki alita, ke ne toi tala tala noa mai ange, na ku lahi au pito ni ngahi au sia, i he i ngai whawhi a tungia koe whatatau ki hofi hui.
3: Malo a pito tino en oku hange ko la ve i oku lahi a pito ia. He ku whau mai he ngahi he whanunga ngā pa mwe hange ko la ve oku ia i pe ngai whawhi a tungia ia kai ki te lau ki te o tala noa oku e mea oku te nofo mo ta makia kia i te whakakaukau pe ko e te anga e te ongo o ke te lava ki te ki tala no ai. Ura ki pe o ke ki tala to si o ki ai. For example, te tau kapau te iaha tau lavea a tau tolu iho tau sino iho te tau lava o si o ki ai pa te tau lava o kole ke fai to'o. Pe ko ha te to pe ko ha langa ha ulu pe ko ha iho. E lava ya tala no ai. Koe mea koe ki he wesia koe whakaukau. Tai mene ihi o ku te maa ki ta ia ki te tala noa. Ai uhinga o ku wesia ai, ai whakaukau. Pe ku wau ke tu unga o ku pehe ai tunga fua mui lelei koe ai whakaukau pe koe atamai. Ka koe, koe taha pe ia he ngahi, ngahi mea, ai ngahi mea o ku whakawhaingata ia ia ai toko taha. Iuf, pe koe aki nao tolo kuhinga ke ai, ai tau polo kalama he hewa tāni he fia fini. Ke nao lawa tala noa ke he uhinga o ku iai ai a mental health. Hea pe mwe mea taha koe na wili fia, na whawhai o ku luma ai aki ki nao tolo e he kakai pe koe society ai uhinga o ku hoko ai ka nao tolo a mental health. Pe aku tau lawa pe o tala o ku o si ai pe whahinga pe he ia o tau ngahi atakai. Ka ku kono moni ko tau tau toko lahi ka ki tau lawa tatolo whai e toko ni. Ko mea pe o ku whai ko nau ko nau tolo pe amoe nau whakaukau ko ha pe lele i taha ko te nau whakaukau ke ki ai pe ko nau ngai family pe nau whai lewa e ngā oe ko ia. Ka ko e taha ia he ngahi, ngahi issue o ku whakawhai ngata ia ia i ai youth nowadays ke nau tala noa whikau aki pe amoe mental health o ku hoko ko ia nau tolo. Mahalo pe koe whaka o si koe, koe most of us oku, we don't have the words ke tau encourage ai whahinga koe ia. Pe oku kai ki aha naulea na tole te naulawa o whakamatala i mai ai, ai uhinga o nau pe he ai. Pe te tau lawa ke tau ilo i ha mea ke tau encourage ai ki nau tolu. Te tau lawa ta tolo tala ai taimu nau fie fie ai. Te tau lawa tala ai taimu nau mamahi ai. Kai ke tau lawa ta tolo tala ko taimu nau mamahi ai o ku iai mea koko ke nau whakakaukau. Pe o ku aha mea koko ke nau ongo. Ka koe, koe taha pe ai ngahi ngahi mea o kune whakawhaingata ia i a youth nowadays ke nau tala noa mai whekau aki pa mwe mamahi pe koe mental issue o kuhoko ki a nau tolu i he tunga whaka moilele koe ai a tamai pe koe whakakaukau. Mahalo koe ki tāna kia tupe ia ki he whehu i koe ia ku tuku mai Mary Mary.
1: Malo a pito Lita Motino, ki ngahi whamatala mo ngahi ngahi mea koe ausia o kumo whamatala koe ni koe ki ai e ahoni. Koutui koe lahia ai ngahi mea kune whakawhi atungi ai, ai tau talanoa koe ni ki mental health. Ngahi mea lalahi penia ai ngahi traditions pe koe ngahi culture o ku tau whenga peke tau takatakai hake pe tawha a kike ewa te tau fu mau maui a e tau ngahi nofo whakafonua pe koe anga whakafonua uinga na atolo mai tatolo mai whitu e lahe ngai community e la whaikea ngā aue ka oku mau inga pe ke tau ke i tauhi pe ai tau anga whakafonua a hango e lau a Lita ki he ilifia koe ni pe mā nā hanga he whangawhere ni pe koe o ngā mātua o ka tā i atoko tā koe o mōua e mental health. He ko hange koe lau gan koe e mātua koe ni koe e tau ngahi mātua ko te ki whē toko tatu kai ke te ongoi o te whē aluka whē tū koe ngā osi a whakata mai ki taia o te peke tū e mātua tātau hiki ki tua o li ki tua ngā kai ke mō oni mea koe mental health. But one of the things that tau fia mau ke tau remind the people of nau whanongo mai pe ko ki nau tolu o ku nau tune in mai e mau Facebooka. Koe mental health is a real thing, eh? Pa ku lahi apito ki nau tolu nau mua e ngahi e ki issue koe ni ka ku kai ke lahi ono tala noa i pe ko ke lahi e ilo ki ai pe ko tui pe koe taha pe ia e ngai mea unie whakawhi atungi ai I love ako ke tau tala noa whikau aki koe ni moe mental health. Koe ki whehu i pēne taha ke ngō kaunanga tala vō koe ni ok mau kau e ahoni. E anga whewhe nei ha tau tala noa tau ata aina, whikau aki pēr moe mental health, ka i he taim tā tau, ok tau kei whēinga pē ke tau tauhi, ai molu malu a e tau ulunganga whakafonua. Mahalo apito.
3: Alo apito e mewemewe whehu i gani, hangi epe koe whehu i e anga whewe e tau tauhi a e tau lava ke tau talanoa tau ata aina ki hea mental health. Ka e taimta tau pe ke tau lava o tauhi a mulumalu o tau anga whakafonua. Ke te apa mwe whehu i koe ni, ka pau te tau omi ke whakawhaingofua kia ki tau tolu. O ku totonu pe ia ke ilo i pe taimi o kuhoko ai mental health pe a whai lewa anga ue ki ai. O ai ke tuku noa i pe ha. Koe mea koe ke urunganga whakafonua. Koe toki mea ai ki mui raki whai to e lawea ka toki whai e ai hoko atu ai urunganga whakafonua. E ai pe hono solo vai a ona. E ai pe hono solution a ona ki he ke omi ke hoko atu ki ai ngā ue. O ka pau e lava o whakahoko ai whai to'o ko ia ke toko taha o kuhoko ki ai mental health. Hange pe ko ia, o ku ko toko taha ka pau, ko toko taha ko ku mental health, o ku ha toko taha ku matu o tu ange o kai ko ha youth. Ka ko toko taha ia ko ia o ku tau pehe pe ku ko ia, he's the only one in the family. Kai kia ha no sibling, kai kia ha sister, kai kia ha brother. Pe tau pepe tato, ia e lava whai e whai tō ki ai. Pea oku, pea heke ke lava ia ke e sai pe ia, heku kai ke hano whaka apa apa ia o nga peha. Ia anga e nofo koe, he tau anga whaka whonua. Ka koe uinga whoke heku ko tau kakai, ko whainga mindset ko tau kakai tō ngā ia o tau tolo oku ke he ia. Ka koutu ia uia ke he mea ko ia oku tonu pe, ka hau ka pau ia he mea e hoko tonu pe ke awe ia o whai e whai mo whai ngā ui ki ai. at ko taha ko ko ko ke mental health ko ya pia ka paule wa ko e ko tu ku ngai au ku ai fai ngo fu au pito ya tu ku au e ke he ange me ha to taha ku au ku to ko lahi ono family pe ya ono siblings nga he e lahi ate nga hi me ai hanga tu ki ai feka o aki pa mo nga he ulunga nga ko e atau tol fa fonua ko tu pe au ya mahalo ko e koe o ku hoko tau ngai unganga whakafonua ke nehanga e ia o langa e a wahe wahe i he ngahi mea whaka e maman lahi o ku hoko kia ki tau tolu koe ni i tonga ni. Ka ko, ko au moe ku tui. Ko ni ai peha mea o ku hoko ton ke whai mo whai ngā aue ki he toko tahako. Ia peko ha mea, peko ha whai ngā mea pe hoko. Ka oa e ai ki hanga he e tau unganga whakafonua o o mai. O to usi mai ai ai mea ke tau toko ni atu ai ke tō taha ko ia. Mahalo pe ku mahino atu pe ki he tali o ku o atu ke he whehu i koe ni me me.
2: Mahalo apita, ko tu i ku koe ko ngā lahi o tali o si whahoko atu Elita. Ka koe toi tāna ki atu pe ki ai. Ko tu i koe ngahi palopale ma koe au whihanga ngai pe moe tau tupu i he aho ni. Kua pau pe ke foki ki api. Ko uhinga koe foki ki api, koe tau pehe koe ko api ai ulua ki api ako, koe ngahi palopale ma koto api, ok malawa pe, o solova pe, pe mi api. Koe ngahi palopale ma koe aho ni, oku hoko ia ki he whaahinga oku tau pehe oku maumaua api. Koe oki aipe ai niihi oku lelei, pe aui ai niihi oku whaingatā au pito, pe au whemau ke whaika ki nā tōlaha tokoni. Koe pehe ko ia ke foki ki api o ka mata mea e tala noa e foki pe ki loto whale. Hange pe ko ia koe whalavelave ko ia litane nai, whewhe ka pau ko koe pe ai only child i he family. Whainga maali e ia ke ngāwe aki. Ke ke tala noa e ki ho ongo mātua. Ha taha he ongo mātua, pe koe ongo mātua. Monu ia ki nao tolu o ku iai ai fototehina, pe pefo ki he ngahi tau kete, o ku naulawa pe o tala noa, whatau tehina pe a mātu ungai ke solova a palopalema o whihanga ngai pe a mua ki toko taha o ku palopalema ia. Koe foki koe ki loto whale, lava pe whanau whewhine o tala noa ki he whae. Pea me he whae lewa ke whanawhana mea ki he whanau whewhine. E malawa ai ke solova e palopalema o ikai koe solova anga e palopalema koe whakahoko hanga he mea e te toki whatomalai a mui i hono whae. Koe whanau tangata, ko tui uku whaingata, ka pau uku whaingata ai tala noa pea mui tangata eki, koe whine eki, ko ia uku ne lava o fai ai ngahi tala noa pe whaka tala noa e malawa ke solova e hangahi palo palema. Ka ko hange ko ia kokulawe ane nai e foki ko toa pe ki api o kamata pe meia e tala noa. O ki ai toko lahi ko nau whepaki pe pe moha palo palema o ku nau whaka tala noa ki o nau ngahi kaunga mea. Nau whaka tala noa ki o nau ngahi kaumea. Ka e au ki hatu ukunga hei kaipe lawa e palopalema e a solova. Koe toi whakalalahi ai e palopalema, pe koe whakautu utu ai e palopalema. Koe taimi oku solova e palopalema pe a mei api, pe a tuplelei lewa e leka, pe koe foha pe koe ofefine koe ia, pe a tene hoko lewa koe tāsipinga lelei i he community, pe koe potsiasi, pe koe ngahi ngawe anga, pe koe ako anga. Koe mea pe taha, koe ukei ki ano kovi o ka pau te ki take a break. Ka pau ku iaha mea o ke whainga tā ia ai. Take a break, whai e ngahi mea ke calm yourself down pe koe whakafoki mai ho whakakaukau. Ko tui koe ngahi palopale mai aho ni, koe lahi taha e ola ngahi palopale mai koe uluak solova anga pe koe pehe koe toe mo ui, pe koe tāna kita. Ai ngahi mea oku tau whakakaukau e malawa peo solova i hangahi whongake. Koe ahoni, lahe au pito e ongona he ngalu ea, pea moe, oikai i lotfa lotfonua pe ka e whato pole anga foki. ko e solo wa anga e palopalema ko hiko e palopalema fa kau mea ko e palopalema ho aongo mea mali ko e solo wa anga pe ia ko e fa kau kau pe hataha e ngo ka polo ko ia ke toene mo ui ka hili ko ia oplahi pe ngahi founga ke fai ano tala noa i pe a whakahoko e ngahi founga ko ia e malawa o solo wa e palopalema kai ke ano COVID take a break take a vacation fa fa kau kau lele fa fok fok ima fa kau kau to ai pe nga hi mea e to malava fa ho ko ange ki to fi fi ai homo ui pe a fok i homo ui ko hi ki ha tu kunga he kai te ke to ia usi ai ai palo pale ma ko ia ko tu i ko e anga pe ia ki tala tala noa i he fehu i ko e nie Mary Mary ka e malo a pito for the good question
1: malo a pito tino molita ki he ngahi whakamatala mo ngahi information mahu inga koe ni ke tau taratara noa ki ai. O kulahi au pito ai ngahi o kulahi au pito ai ngahi whawhia tungia ke taim koe koe o ku whai ki ai tala noa ki he mental health a ki moi mental health pe koe taha pia ai pe koe ngahi solo wa anga e ku tala tala noa ki ai ngā kaunanga koe ni o ku mau tala noa ke tata noa e he aho koe ni. Pea o kulahi pe ngahi solutions ia. Hange koe tala noa ki ati no ki e ngahi ki e ngona mai ai ngahi tāna ki tā pe hufanga pe whātapu. Ai ngahi suicides i tōngani, especially i tōngani. Ai mea ne tātai taha e ne asi e tau whonua. Ko kamata ke hoko hoko e ne asi. Koe tahai ai ngahi iola, ai taim ko pupu tu upai ai whakakau kau. Kai ke aha taha ke tala noa ki ai, kai ke ne teo ilo boka hame e whai. Koe mea pia ku whakakau kau, ok whakakau kau ke au tonu, pia koe mea pia tina ne whakahoko. Kou tui pe oku ongot pe kia ki moutolu ai uhinga, ai mau whakataratara noa ki eki i kawinga koe aho ni. Ai mahu inga koe ke tau ilo pe tau aware of the issues koe ni koe au mental health. Koutui pe koe ia umai eni ke whaasa se tau puro karama. Augia i nai ha mo ki i lea whakaloto lahi pe koe whakaloto lahi ki he tautupu pe ki nau tolu nau whanongu mai i he tau puro karama he aho ni whikau aki mo i kawinga o aho ni pe koe mental health. Malo apito ngā ua.
3: Malo apito meru meru pa koe he he pēha ki whakaloto lahi tō tupu whenga ke ilo ai toko taha tō tonu pē koe ka kai tō tonu ke whēohi mo ia pē te ke alo tala noa mo ia ka hawhahinga mea pēhe e hoko pē koe whakao si pē ke lava o lea tala e mea koko pia oua teke aike ke fufu i aike i ai uhinga ko ia ku ia hoko ai ai mental health ai uhinga ko ia e hoko ai ai mental health ka koe koe mea peo ku omi hange peko ku rakilawe try to find a person teke lava open up ki ai pia ku ke falala ki toko taha ko ia pe koe tamai pe koe fae pe koe whae tangata, pe koe hataha pe oku ke whalala, ke ai teke whalala, teke lava open up ke toko taha ko ia. Kumi e toko taha lelei, ke whēohi pea mo ia, pea ke talanoa mau pe mo ia. Ko hia koe kai aiha mea e hoko, ko toko taha pia teke run kai. Tuku ke heange oku tau, ko tau ki whonuan, oku tau tui o tua foki. Pia tōk whai ai o lotu, ke talima e ki e lotu, pia tōk whai tō ai ai tōunga whakamo i lelei ho whakakaukau. Mahalo ko ia pē ki whakaloto lahi atu ki hei uf. Mary Mary.
2: Ko e tanaki atu pē ki a lita i he whaloto lahi ko ia ki o tau tōtupu i he ngahi aho ni. Hange pē ko ia ko lawe a lita ke kumi ai toko taha to tonu ko ia te ke whātala noa ki ai, tēne hanga o toko ni i koe. Oku i ai be ai ngahi feituu, pau, pe koe ngahi sevesi, te ke lava kumi toko ni ki ai o ka pau, oku ke whaingataa ia ke tala noa ki ha taha I api, tala noa ki ha taha I he ako, I he ngawe a ngā. O gea bea ngahi service, teke I ai bea ngahi feituu, pau, peko ngahi sevesi, teke lava kumito koni ki ai o ka pau o kuke whainga taa ia ke ke tala noa ki ha taha I api, tala noa ki ha taha I he ako, I he ngawe a ngā. O gea bea ngahi service, teke lava o autonu ki ai ke nauhanga toko ni ako.

Ia pe mele fai koloa pe a Jones Industry o kua atoe pehenei whakaafe ia kia ki mō tōlu ko ia mō kei whase siu ha mō ngai nau nā whapalama. Loto fai koloa ko ia ae so nā si pe ko Jones Industry. Mau fua whatongi a tu I loto nuk alofa I hala welinga toni ka pehe foki ki tō foa I hala tau wha ahau tai tai lelea ki mō tōlu ko tā peo kwhie mau ha mō ngahi nau nau whakapalama pe ko nau nau whakauhila mau kotoa ni I loto fai koloa ko ia ae Jones Industry.

Fa manat fa o se atu ai pepe me fa koloa ko ia ai Jones Industry kia ki motol ko ia ki fa se siho mo ngai nau nau langa, nau nau fa palama, ngai nau nau whaka uhila ko e mi sini waka ki motol ko ia ki fa se siho mo tiki te mama a ki fi folau a ki. Te ufo ki ana e ki lismasi pia mo ngahi malolo ko ia e ki lismasi ki motol ko ia mo fono ngatu ko ia ki tua pule anga ma ulava fo ke puka pe totongi hau tiki te mama a. Ko yai mo fitu taki mai pe ki he mau ofisi pe ko mo atonu mai ki he mau whare koloa. Tōri pa mo fili pe me mau ngahi nau nau langa, nau nau whapalama, nau nau uhila. Ngahi nau nau ko ia ke tau hi pe toka ngā ia ko ia hau apino fo anga pe ko ofisi. Ma osfa kakato ko tō atueni i he lot whare koloa ko ia ai Jones Industry i loto nuk alofa. Uiai fok pa mwe mau vaa e taha i tō fōa, mau tu upe o fua fatongi atu i he hala tau wha ahau i tō fōa. Ko ia uatai whakawhi ki ho eik pa mwe kakai ko tō apeo whanua, mau lava mai ma mata i tōri pa mo whili e ngahi nau nau koe ni, tō tōngu pa mwe mau tiki te pia me e mau kau a HN i ko ia tō tōngi tiki te. Na koe whainga maa lien maa wai hao tiki te maa maa, ke teo ko ia e fōlau ko ia o ikilis masi. Ko lava lelei a tau polkalama pia mwe taunga hiongongo lelei pia milot fai koloa ko ia ai Jones Industry, e kei hoko hoko ai pēno a te taunga i fasi, fa taunga i pēto koni atu ia ke mōnga i fafatongia. Hili pe mena fai fasi e ua, te tau hoko atu ai ke taunga i ngā hiongongo lelei pia milot fai koloa ko ia ai MNJ Water Ting i hofoa.

Io malo mo le le tonga ko toa be malo mo lo mo re ho ikki mo ma we di te lo tonu ka lo fa ye tau po gran ba ma ke he ko mani be mo e tau freklo i lo ko ya ko spare ba john ho ikki ba mo gainga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko toa ya me he spare ba john ihe hawani famanata tai be ko tau kina fo framework ke ke ai mama atu ni ihe rita taha ke rita ua na to ko fe ma ko tau kina fo ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu ai ko tau bebe hina fo mano reva liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama rita taha ke rita ua ihe framework ke ke nam re re ia pito pe ko ma tu ko etu ia pe to ma a pito ke fo ma fo ni ba mo powder fo ihe framework ke ke ai ma atu ni kala mi ko ia wangia ni mano wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni mau ma ko to ia ame he spare bar zone i ke hawani be fo ke tau hina whakanam lele i he frima e tolu e ke tau frima ke e tolu ke he summer spring be mo winter pe kai ke ngatai ma atel ba me tau hina whano whano i he frima ke he au ngai ni ke ngahi api no fuanga ngawe anga ma ngahi api ako pe me he loto freklo go ia a spare bar zone.

Ia ko ngai fasi ako filfiri mai ke tau kau whakataha i e whea whini whatau angi pek toko nea tui ake homo ngai fua whatongi a kotoa pe. Pe ko whepea whetu ke whanongo ma pe mea e tau le tio e wha ema wawal pui nyono i he whea whini. Whainga mali ko ni o ato e tau ngahi o ngongo lele i pia melot wharekoloa a Pacific Timber in Hardware. Famana tato ipe pe melot wharekoloa a Pacific Timber in Hardware ki motorgo ke fasiosio hamo ngai naunau langa, naunau whapalama, naunau uhila. Ngai naunau ko ya ke tau hi pe toganga ya ki hao apino fo anga pe koho ofisi pe koho ngawe anga kuma oswakaka toko to atu ya ilot falikoloa a Pacific Timber and Hardware. Hau ton mai pe ki ho mau ofisi pe koho mau falikoloa kuma fuafatongi ya tuai taitai lele i koe ki hao ngahi fie mau. Ata fuifasea ko ni pe kahilgo ya te tau toko ko atu pe meiai.

Famana to to pe pe melot fal kolo a Pacific Timber and Hardware ki motor ko yo ke fa se si ho mo ngai na na fa pala mak ma osma o fa ka ka to ko to atu ngai na na fa pala ma yelot fal kolo ko ya Pacific Timber and Hardware ko ya o to fa ka fe ka pa ke fe ma o ha ngai na na fa pala ma auton mai pe ki ho ma o fal kolo ak ma fo fa tongi an pe lo to nok alofa ma tu fi anga ngai pe mo e api lauto hi chi ms nok alofa pe ko chi pi esa nok alofa.

Ngai fasi au whiwhiri mai tau kau whātaha e whiwhiri whatawanga pe kutoko nā tā ngai fasi koni ki o mō ngai whawhatongi a pe mei apina. Ka pe hefoka ki mō tōruko iau mō kei whewhononga aki i he halapule a ngā koe pika apai whānau pia mei he ako ka pe foki ki he tuku atuko ia pia mei he ngā we. Whenga mali koni o ata tau ngai ongongo lele ka pe foki tau ngai whanongo nongo pia mei lot whaikoloa a Jones Industry pe iloa koe ako te whaikoloa a Sona Si. Pea me lo tfaikoloa i pea sona si peka Jones Industry o kuatai pehenia whakawhika ki mautolo koi au kei whaasio sioha mo ngai naunau langa, mau osfakakato atu a ngai naunau langa i o mau whare koloa, mau fuafatongi atu pe i lotanuk alofa i hala welinga toni, kai pehe ki ho mau waa koi a i tofoa i he hala tau faa hau. Koi a ka pau ke whee mau hau ngai naunau langa, pe koha ngahi teunga safety koi a ki he naunau langa, ke naunau whakatufunga, o mau osfakakato atu a ngai teunga safety koni.

For mana fa o set wai pepe me lot fa kolo ko ya I Jones industry ke ki motor ko ya ke fa se si ho mo ngai na langa na fa palama ngai na na fa uhila ko e mi sini vaka ki motor ko ya ke fa se si ho mo ti ki te mama a ke fi fo la wa ki te fo ke na Christmas pe mo ngai malolo ko ya Christmas ki motor ko ya mo fo no nga tu ko ya ki tu apule anga ma la va fo ke puka pe to tong ha ti ki te mama ko yai mo fitu taki mai pe ki he mau ofisi pe ko mo atonu mai ki he mau fale koloa to ri pa mo fil pe me mau nga hina una ulanga na na fa pala ma na uhila nga hina una ko ya ke tau hi pe to ganga ya ko ya hau apino fo anga pe ko ofisi ma os fa kaka to ko to atu ni i lot fa koloa ko ya Jones industry i lot anu alofa ya fo pa mo mau va eta ha i to fo ma tu pe o fo fa tongi ya tu i he hala tau fa hau i to fo ko ya wa ta fa fa ke ho ek pa mo kaka ko to pe fo noa mo lava mai mamata i tori pa mo fili nga hina una ko ni to tong pa mo ma o tikite pe me mau kau a HN ko ya to tong i tikite na koi fanga mali en ma wai hau tikite mama ke te ko ya fo lau ko ya o kilismasi ko la vale leia tau por kalama pe mo tau nga hiongo ngole lei pe melot fai ko lua ko ia ai Jones industry e ke hok hok ai pelo ate tau nga fasi fa tau nga peto ko nia tuia ke mo nga fa fatongia hil pe mena fai fasi e ua te tau hok atai ke tau nga hiongo ngole lei pe melot fai ko lua ko ia ai MNJ Water Tank i hofoa.

0: Io go da unga he fasie da polo kala ma ko ya o e he fia fini ma fia po po wa be me da ka da fitu ta ki ko ya to ma ma a ta ti mi ma de ma to nga ya i te wa ki ve ba tu ko ya i he he fia fi to na ki ko ya o e weekend po to ko na ki ya ko ti te ta turi turi be ta to e o si be fo ke va inga ko ni ki mu a pe sa pa de pe ta to ki tu e ya i pe ta to lu i e ku na ko e ta ti mi ma te ma to nga i he tona kia o e wikini. Kake, fitu fitu nime nima hiva no ano e tau laine telefoni. Fitu fitu nime nima hiva no ano. Tau ki nafo nafo ipi tau tolu e tau mate mātonga e tau polo kalama ko ia o e fia fini. Ki whakahingoa mangi, o mangi a tāka fwa e toko tā e timi koe na mate mātonga. Toko tā pe koe toko ua, pe koe toko tolu o ku ke peti au pita au pita koe i he ni ihe ko ia. Ka tau laine telefoni ia, tau mangi a hingoa o ku ke ilo i he tau timi pe o ku ke poupou pe se te nima mano koe ki he toko taha kuia. Kake, koe tau kiva oe ime tau saute i he tau efea fini pe mo e tau kautaha fitu utangia tonga. Tau laini telefonia koe fitu fitu nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Taimita tau peu ke pe whakaafi kia ki motoru hono kotoa manatu i koe whainga maari e koe ni tau ngai polokama monu ia pe mo e TCC. O ke mwe whainga maari e ma au ke ikuna. Whainga maari e ma au ke monu ia. Ka te utokila ave kia. Ka o tari ime tō tāko ni he tau laini telefoni. TCC ni malo elele.
1: Vale.
0: Io, fedu ta gen mi fi yaka taki.
1: Avocado.
0: Avocado. Lo fe vea ga avocado lo ke fi fini.
1: Moko
0: moko. Oh, moko moko. Okay, go hai to ta bo ha to u. Pe go hai u mi avocado lo ko kau hita di mi ko ni.
1: Jason
0: ta malolo mo isa yaka to. Jason ta malolo isa yaka to. Ke pe malo hita di ma to nga.
1: Ya.
0: Pau abito tau ua. Malo abito kau mai, tau kika ni mako te o te mau, eh?
1: Malo.
0: Malo abito. Fa malo ki he. Tau ua koe ni kamata ima ye pe moe tau talifehu iko he fia fini. Ko mai peo hingo, seko pou poe tau taha koe Jason tau malolo pe mo Isaia katoa, eh? Koe yongo he loia pou poe kia pe me hawa katoa loia he fia fini. Tau taha ni laine, tisi sin malo lele?
1: Malo.
0: Pitu take mi fika taki?
1: Me tongatap fitu.
0: Tongatap fitu. Ha, o, tukta hai timi ke pōpō ki ai?
1: Tau malolo, tukta ukoula, samu isa katoa.
0: Isa katoa, eh? Iyo, malo apito, koe tau kredi tihoko te ote maa, weh?
1: Hello.
0: Malo apito. Koe ia, koe ngai pōpō pe ia, ke tau timi ma te maa tonga, he tau polokalama koe ia, oe, e fia fini mana tui fuki koe, koe pōtoko naki, koe nuk whafofoe vai ngā ai ke hongo fulu. Kata tau pe mwe vainga kou kamata fuka e whea hui i he whea fini, kamata ia he osi nima bea me hongo furu. Eko Australia bea monu sila, ko e taimi piheni pe i he aia ko taimi tatau pe ia i he tokona ki. Ko taimi e tau vainga i ki mou tōru kou mou whea kuna. Whea ilo ko ia ki ai, ka koe whainga maari e, ka koe whainga maari e kono o mai bea me he tau kau taa. Fitaa tonga tau whaa pe tau pou pou, ha whainga whaunga pe, kai koloa pe ke mahino tau pou pou pe, di hao kia nau tōru pe, ka hao kia i koe lele i au pito. Ka koe whainga maari e, whaa pe tau pou pou he, ta whaa ki hono kotoa pe, ma e tau timi mate mātonga, tau whaiako, mai kau whaiako katoa, mai kau komiti moi katoa katoa pe. E, ko tau pōpō e ke whaka o he taimi hono kotoa pe. Ka ke, ko whenga maari e me tōri me he tau kau tawhitu utaki ko ia atonga. Kia ki mōtolu kotoa pe o mōwhia ma e tau sim kāti ako. O kia toko lahi aki na mōtolu o ku whekumi ma o pe ke tau sim kāti ako. Ka ku ka ki ha iti ako ia. Ko ia tamai ko ia api ako, ko ia ha iti e api ako ko ia. Ti lau pe ke uki toko ni. Ka pa ku ka ha iti e api ako o ku ke lolo tonga ako ai. Ti ke lawa mea mai pe a moe receipt ko ia ho to tongi ako. Pe koe kore ke pūre ako haki tohi whakamooni ko koe uke lono tonga ako. Whai ngā fua, eh? Koe whai ngā maari eia. Koe toko ni atue mihi tau kautaha fitu tanga tonga. Mai ngā hiako koe o kuikai ki ha IT a pia koe uke lono tonga ako ai. Koe ki i whai ngā maari ena. Mai whai ngā maari ena, lava mai pia moe. Koe totongi ako, risiti mooni mooni koe ni pia mihi potu ngā ui ako. Mana tu iu ma uos. Ma uko toa ngai tatau, ha oi piki ngā hiako au ngā siasie. Ma os maa ngai tatau ko iana ke ha uwe moha o ki risiti i kai. Ko e whema uia ke kakato po otoa, a whenga maari e ko ia pia mona totongi. Ka e tuk malawa ke isi uhat po ha o kifo i simkati ako. Ki mo toru koko ke ha aiti ako o ia pia ko wilotonga ai. Iai, pia ko mo toru koe ulawa mai pia kai peke ke ako koe, kai peke hao aiti ako au. Foki ke ako. Ma koe mea maho inga pita haia. Koe mea pia mahalo koe foki ke ako. Kai lava ke ke ke mau hao IT ako, pe ko hao risi toto nyako, eh? Kai ke, Koi ki i whamana tu atu pe ia pe mai whi tako ni atu kak mō tau mō mea mai tau polo kalama ko ia o i whewini.
2: Ko heo ngongo lele i eni maa ki mō tolu.
3: Whakatapu mō e kalama lumo e whonua.
2: Ke toi lahi ange, vave ange, pe toi whai ngofu ange aho o whekumi whakako, ngā we aki ai sim kāti ako ai TCC mo eni ngahi palani tā katoa. Me amai be moho IT ako ki hakanita ITCC o le sisi tai hao SIM card yako iha ki totongi koi ki ipaanga pe enima. Kamata he palani paanga e wa, e makwai hao ki kapai te ua, miniti e te au, pe amoe text e te au. Koi palani paanga e ono, koi fuu ki kapai te e taha tolu, miniti e tolu ngeau, pe amoe text e tolu ngeau, mo ngahi palani kehe kehe pe. Interneti pahia, interneti fuoloa, ngawe aki ai SIM card yako ITCC.
4: Ia toi whakai giki, tāke nā walu nā noa, ua. Oh, there we are, my guy, my

0: jsou.
1: Taká mama, jak ti koláva, že fajn, jak telefoní.
0: Ok, jo, kola.
1: I kaj.
0: Mama, jde ma fiefia, moho telefon si u kolo.
2: Se tu tak ki leva ke i u kolo, i no a vam, no, no a u o ua.
3: Masi i ko hanga noa we fe mea kai kanai ai ke ai haki ka ti ukolo he ku mei ose pala nene tia te toi leka e grei titi au kutoi
4: Lei, oku te peheni ko ose ho grei titi ko e fiha au kutoi
3: Ei, ko e ki paanga ni mape au kutoi Ka oko fe ma u e au ke fuatau ha pala nene lahi he te usio fai vau he poni
4: Ka umea, he ko e fiha emi
3: Ko e hafeni e tahataha po uli
4: Ah, ke ose fanongo he pala nene po uli lulu he ukolo
3: I kai, te eki ai
4: Ko e ku uhinga ki he pala nene night out Hoko pe tahataha he fiafu kotoa pia ke fakatau leva Ia stata hawa noa paluki Pea fili ewa Pea ke fili lewa in night out
3: Koe palani ewa iai Koe palani kika e tahanima ukpanga ewa Pea moe kika inima noa ukpanga inima Tok expire he ono ei ema He pongpongi aho ono hoko
4: Ia whakai kiki Taak he noa vano noa uowowa Oku iai e makatuwa
5: Kai ke he ko e konga pi e ngahi yongo ngolele Fie toko ni mehe tau polo kalama ko ia oe E fia fini pia mo e tau kautaha Fie tau utaki ko ia to ngā Ko e whainga maali e pia Ko e whau ngā pia Ko ngā we aki A e simkati ukolo ko ia E tau kautaha Fie tau utaki ko ia to ngā Fili pake ngā we aki Tau netueka fie tau utaki Kai ke ngā tafo kia Iange ko e whainga maali e ko ia Ngā we aki tau telefoni lai ne Moe tau ngahi interneti ko e ki api Koe tafo kia whainga maali ke ngā we aki Mo interneti mo e lai ne telefoni api Koe marawa ko e ke ta fitu uta telefoni Tata ato tongi Miha ofika telefoni lai ne Ki a fika telefoni lai ne I he aho sāpate E koe taha e delei Ma ak nau tolu ko ngā we aki tau telefoni lai ne Hangi tato e fito ka nau tolu ko e kau tolu leke leka E koe kau mai vai ni hiko Nofu nofu ma upiko I api Koe ke nau marawa ni iho ngā we aki mō paila Ko e tau telefoni lai ne na osi yang a bit na to ki ai ka ke fainga ma dik ko e pe to e le sita ke ke foto u ha lai ni telefoni pe a ka pa to ki alwa ta ha mo ni internet ko e fidi wa au ya ka ke fainga ma ri na to wa to me ta ka ta ha fitu ta ki ko e to nga tcc pe mo yu ko ta ka to a fa o se ke beta bro kala ma ko e ki he e fia fini ma na to ima pe ki mo to lo ko fe ma o ta starling te ke malaba fa ta ho ti starling pe me ta ka ta ha tcc Ayu klas ke ke pe we fan klas ike au pito ho ka ka so tolo to ma klas te la lahi au pito mai fai nga mali e koi ni ok malawa ia ok malawa ni be me tau ka ta to ko ni at ke te koi ro ki me mai o vagai e nga fai nga mali e koi ni te ki malawa ma wa tu ia be me tau ka ta ha fitu uta ki to nga i he tai mi hon no ko ta be o wana nga lo faga ho fika ke tau fai mo nu ia a bong bongi mo pale banga to rafe ko ia e tau ka ta ti si si pe mo yu ko ta ka to ka ko ngata ngata pro kala ma ko e ki he fe fini ta la mono wat ke to hanu ko to pe fa ta ngbe de ta ma o he fe fle ta fo no ia ai a ho tu apule lu lu ni ko no ta ni ma to ibe dia pe fe ngamali ta to fe lo ngwa pe a ho ampong pongi ka ita im ta ta o na ke ba ba he mi ta ule ti o ku he ni o ke ho ko ko ta ngai fa si ka ma ta nga hi yo ngo le le ma ke he ko ia he pro kala ma o he fe fini ka ko ngata ngai pro kala ma mi ta ko ta fe tu ta ke to nga ka iha toi whakai kiki moha toi whi mao toko ni mihe tau kautaha. Fitu tak telefoni ki he noa walu, noa noa uo uo wa. Iu kolo tonga tau ngai pezi miti a whaso siale. Pe kuha tonu mai ki tau kani ta whaha ko whatongia, ka mau whi fia, ki tani tali lilei a ki mo tolu hono kotoa. Ka ngatangai polo kalama ko ia ki he fifini, malo bita homo mea mai, tua whatoa.

Deu fola ki e wawapuina no e whai māmi e pei o manu matango o se mi te tā whā me he walu. Maro mua e tā mawa e pepini pia maro mua kutau. Kei whenong akilere i pei ngaro ia he pepini pia ngari peu ki moko moko mai e ea. Au kutau kopitai pei tau kei mao e mōi. Pauanga e umata o atua i pei māk mautoro i he hoanei.

Ia koe ngai whase ako whiriwhiri mai ke tau kau whakataha i e whiawhini, whatau wange pek tō kone atu a ke homo ngai whua whatongi a koto ape. Peko whepea whetu ke whanongo ma pe meiai e tau leti o e whae ma wawal pui nyono i he whiawhini. Whainga mali koe ni o atoa e tau ngahi o ngongo lelei pia melo te wharekoloa a Pacific Timber and Hardware. Famana tato ipe pia melo te wharekoloa a Pacific Timber and Hardware ki motorgo ke whase sio ha mo ngai naunau langa, naunau whapalama, naunau uhila. Ngai nau nau koea ke tau hi pe toka ngai a ki hao apino fo anga pe koho ofisi, pe koho ngawe anga kuma o swakakato koto atu ya ilot whalikoloa a Pacific Timber and Hardware. Hau ton mai pe ki ho mau ofisi, pe koho mau whalikoloa kuma fua fatongi atu ai taitai lelei koe ki hao ngahi fie mau. Ata fuifase ako ni pe kahil koea te tau toko koe atu pe meiai.

Ngai fasia ko filifili mege tau kau whakataha e whia whini pia mwenda o ngahi o ngongo lelei ko ia pia merot whai koloa Pacific Timber and Hardware. O atai pēnei whamanatu ia ki ho eika pehefo ki ai tonga kotoa ki mō tōl ko ia ngahi wha e mu whi ma u ko ia a Missing Fork, mau mau atuena Missing Fork, kamata pe pia mehe kilo ko ia e hiva ki e kilo kutoe lahi ange i ai. Pia pehefo ki mō tōl ko ia u whi ma o ngai naunau ki whakakato a ki ko ia aho loki ka i pe ko whalino whanga ma os whakakato atueni i he mau inga matu a ki ma ma ahupito. Ma o katoa ngai koloa ko ni, ihlot fai koloa ko ia Pacific Timber and Hardware.

Famana to to pepe melot falgolo a Pacific timber and hardware ki motor goyo ge fasi sio ha monga na na fa pala mak ma osma u fa kaka to ko to atu anga na na fa pala ma ilot falgolo ko ya a Pacific timber and hardware ko ya wa to fa grafe ka pau ge fe ma wa nga na na fa pala ma autor mai pe ki ho ma u falgolo ak ma fa fatongi an pelo to nok alofa ma tu fi anga ngai pe moi api lauto hi GMS nok alofa pe ko GPS nok alofa.

Fa mara fa osa tuai pepe me lot fa koloa koea Pacific Timber and Hardware ki mo tol koea ke fa se si oha mo ngai nau nau langa, nau nau fa palama, nau nau uhila, ngai nau nau koea ke tau hi petoka nga ia koea ho api no fuanga, peko ho api nga we, peko ho ofisi ma os fa kakato kotoa tueni I he lot fa koloa koea Pacific Timber and Hardware. Ika ke ngata pe I he nga hi nau nau whakatofunga e ngahi nau nau langa, mau mau atfo ki he nipa mo ngahi teunga safety ko ia ki he ngau e whakatofunga. I lot whaikoloa I pe a PTH, piko Pacific Timber and Hardware. O atai pēnei whakaafi ke ngai whae ko iau whee mau ha ngahi nau nau ke tau hipe toka ngai aki aho apino fo anga, ma os whakakato at moia ha ugi ono tau ia ko ia aho ngowe anga. Mau os mau kotoa atu eni I lot whaikoloa koe a Pacific Timber and Hardware. Mau fuafatongi at pe I loto nuk alofa, mau tu whianga ngai pe amui api lau tohi GMS nuk alofa, pe koe GPS nuk alofa, mau fuafatongi atu ai koe iai. Mo aton mai peke o mau whalekoloa, peko fitutaki mai peke mau whika telefoni, ni me nima noa taha ua noa ua, peko ni me nima noa taha ua noa wha ki hono whakai ki ki. Koe lawa lele ia tau polo kalama pia mwenga hi ongongo lele pia merot whalekoloa a Pacific Timber and Hardware, whata wange peto kone atangai whasea koe ni, ke mwungai fuafatongia kotoa pe I hewhia whini.

Famana tva o se atwai pepe me lot fai koloa ko ia ai Jones Industry kia ki motol ko iau kei fase siuha mo ngai naunau langa, naunau whapalama, ngai naunau whaka uhila ko e misi ni waka ki motol ko iau kei fase siuha mo tiki te mama a ki e fifolau aki te ufoki ana e kilismasi pia mo ngahi malolo ko iau kilismasi ki motol ko iau mo fono ngatu ko iau ki tuapule anga kwa ulava foke puka pe totongi hau tiki te mama a ko iai mo fitutaki mai pe ki he mau ofisi pe ko mo atonu mai ki he mau wharekoloa tōri pa mo Filipe me mau ngahi naunau langa, naunau whapalama, naunau uhila ngahi naunau ko ia ke tau hi pe tokanga ia ko ia hau apinofo anga pe ko ofisi ma osfakakato ko toa tueni i he lot wharekoloa ko ia ai Jones Industry i loto nuk alofa. Iai fok pa moe mau vaa e taha i tō foa, mau tu upe o fua fatongi atu i he hala tau faa hau i tō foa. Ko ia watai whakafi ki ho ek pa moe kakai katoa pe whanua, mou lava mai ma mata i tori pa mo fili e ngahi naunau ko e ni, totong pa mo mau tiki te pia me e mau kau a eicheni ko ia totongi tiki te. Na koe whainga maali e nma wai hao tiki te maa maa, ke teo ko ia e folau ko ia o e kilismasi. Ko lava lelei a tau porokalama pia moe taonga hiongongo lelei pia me lot fai koloa ko ia ai Jones Industry, e kei hoko hoko ai pēno a te tau ngai fasi, wha tau ngai peto kone atu ia ke mō ngai wha fatongia. Hili pe mena whai fasi e ua, te tau hoko atu ai ke tau ai ngahi o ngongo lelei, pia me lot whale koloa ko ia ai MNJ Water Ting i hofoa.

Fama na tua tuai pepea me lot fale koloa ko ia e MNJ wala ten ki mautoro ko fe mbao ha mou ngahi nau nau langa. Wa mao at foki i he mau fale koloa a ngahi nau nau ko ia ki he langa hange ko piliki mau mao at

Whamana twa osa dwai pepe me lothwa golua goia e menje wara ting pe me he halahi fo i ho foa ki mōtoro goia o kei fie mao ha mōngai tāng ke vai ke utu pe tāna ke ai au mau anga vai wha mili ka pehe fuki hinga we anga o kotoa tueni i lothwa golua goia ai e menje wara ting i ho foa ki mōtoro kou fie mao e antibacteria wara ting mao at pia moia i he mau whare golua ki moto fe mano pe ko e mau fika yu kolo fitu fitu tolu tolu valu valu ua. Pe ko email mai pe ki he mau email tai tai lelea ki moto ki homo ngahi fi e mau pa mo mo ngahi whaka eke eke kotoa pe. Ko e lava lelea tau polo kalama ko ia pe melot fai koloa MNJ Wara Teng i he fafini ke hoko hoko e peono ate tau ngai fasi fatawange pito kona ta ngai fasi koni ki homo ngai fua fatongia i he fiafini.

DJ Discretion.

Iyo kowe reo mari ya tupung loto ani umpe amoe mate ma tonga kowe tau breakfast show kowe pumpung ini tau mate ma tonga be pumpung ini kowe tau popo wai be ke tau timi mate ma tonga mana kina wai nga pumpung ni be amoe timi kowe ya a inglani be a famana tada be tau kulo kula i a honi red friday the red a pumpung ni i he wai nga ma tonga ki mari kowe ya kake he na tau mama tane po he tau mari ya no sila ma sleria na tonga nga be he tim hawa mama ni o kai ha se malo hi momeni di fasi e he na wa nga ake kai go wa fa ke wo fulu ma wa anu sila ake i o ko wa ye fa fero to ma fa na be mi be se victim ban hat be lo to no kala fa ma to ma po po fe fe ka opito be ki ma to lo ki he e tau timi mate ma to nga ake ma ku la be ma te nga nga we i he pompong ini be mi be se victim ba en hat we a me lo to no kala fa i o ke tau fa se no ko a te be ma mu to o hata e pia mai tonga kotoa i he hovani pia mai matematonga iyo sei matematonga au.

Hei o hoi ki mamma kainga, aga tau tai whao sen ba mui tui kou, wai wha whero to mā whana ki he hoi ki mamma kainga whanua. A wana, kou sio atu ka tingi mou tolu kota pei loto nuka lofa, kou ka mata ke ase kau flow ti loto nuka lofa, e ngahi wharangi kula, e ngahi mealere kua fusifuka, e ngahi mealere kua tāke ai, e ngahi sila kua ia tonga. Iyo, moe ka kaiyo e whanua, kou ka mata ke nau whakatahataha, bea nau ki i flow ti loto nuka lofa, oku kehena ato, bea koe ka mata eni o e tau wā wā, wā wā, wī wī, wē wē, ke tau timi mate mātonga, bea hei kai toi lama ia ta ofi. He koe taimi aku mawhana ia tonga, ka pauko auha bai, a loto nuka lofa ia koe ia inu sila, a loto o tahu he kautonga, e nau pou pou ke tau timi, pia toi kehena ta loto sone ia, i Australia ia, pia ko tonga eki, he i kai toi lava tau fie tau pou pou e tau tolu ke tau timi, mate ma tonga, tala manua toi pe, ki e tau whanau wai ngā, pia mo e tau fuu timi, mo e whai ako, mo e fuu coach mo to nga ko ia tau timi io e vai nga ma to aki fefeka ka ko apompong ia mo timia englani o ku mau popo wato be me tonga aiki be mo choi go house of tonga be vok smont di center i mafanga.

Io malo mo le le tonga ko to a be malo mo la mo le ho iki mo ma we de lo tonga lo fa ye tau program ba ma ke ko humani be mo e tau farklo ilo ko ya ko spare ba john ho iki ba mo ga inga te tau ki tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau american fresh a new era of cleaning e tonga hi ko lo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko to a ya me spare ba john ihe hoani famanata tai be ko tau kina fo framework ke ke he ai mama atu ni ihe rita taha ke he rita e ua na to ko fema ko tau kina fo ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu ai ko tau pepe hina fo maino rewa liquid o ku loto hina fo ko ni ai mama he rita taha ke he rita e ua ihe framework ke he ke he namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe to maa au pito ki a fo ma fukeni ba moe paura fo ihe framework ke he ke he ai mama atu ni kalami ko ia wangiau ni manoa wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya ame he spare ba john e ke hawani be fo ke tau hina fa nam le i e frema e tolu e ko ta frema ke ke e tolu ke he summer spring be mo winter pe ka ke nga tai ma te ba me tau hina fa no fa no i e frema ke ke au nga ni ke nga hai api no fo anga nga we anga mo nga hai api ako be me he loto freklo go ya a spare ba john.

dancing in the kitchen.

Te fa mana to tai pepe me lot fa go lako pa si fik tim pa en hard work mo to go ke fa si so mo ngai nau nau langa mo os fa ka ka to atu ni lot fa go lako pa si fik tim pa en hard work i ka ke nga ta pe ngai nau nau langa ka ma ma wat fok he ni ngai te unga ko ya safety ko ya ki he nga o e fa ka to funga pe ko nga we langa mo os fa ka ka to ko to atu ya i lot fa go lako pa si fik tim pa en hard work.